0: Oh, how.
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

American music and beyond. One Radio 99.7.

Araw na naman po ng Biyernes, ika-8 ng Mayo, kaya't maghahati din naman po tayo ng mga updates at reminders po mula sa ating kooperatiba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada, ganyan din po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno, ganyan din po ang ating Member Services Division Chief na si Ma'am Melissa S. Abogado, at ang ating po Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Mariway Oxiano. Ako po si Jax Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Canoreco.

Dako po tayo sa mga paalala. Nagsimula na po ang mga due dates para po sa billing month ng April 2026 kahapon, May 7. Kaya paalala po sa ating mga member consumer owners sa bahay po ng Daet. Ang due dates po ay nagsimula kahapon May 7 hanggang 21 po yan. Sa bahay naman po ng Basud ay sa May 14. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa Old Sports Complex. Sa bahay naman po ng San Lorenzo Ruiz ay sa May 15. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay Mampurog. Sa bahay naman po ng San Vicente ay sa May 18. At sa parehong araw naman po ay meron po tayong follow-up collection sa Municipal Gymnasium. Sa bahay naman po ng Talisay ay sa May 19. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Sports Complex sa Plaza. Sa bahay naman po ng Mercedes ay sa May 20. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 2. At sa bahay naman po ng Vinson's ay sa May 21. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court naman po ng Barangay 1. Sa mga bayan po ng Kapalonga at Santa Elena, nagsimula po kahapon ang due date sa mga bayan na yan. At hanggang araw, ngayong araw po yan, May 8. Sa bayan po ng Labo ay magsisimula sa May 11 hanggang 19 po yan. Sa bayan naman po ng Paracale ay May 11 hanggang 15. At sa bayan po ng Jose Panganiba, nagsimula ngayong araw ang due date, May 8. At magtatapos po yan sa May 15. Paalala po sa ating mga MCOs, ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa kabilang banda po, ang ating pong mga teller windows na matatagpuan sa ating main office, sa ating pong area offices, yan po ay Area 1 na matatagpuan po sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Ganyan din po ang ating Area 2 office na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At ang ating pong Area 3 office na nasa Barangay Batubalani sa bayan po ng Paracale. Ganyan din po ang ating mga service centers. Yan po ay Bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Kapalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes. Mula naman po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 office teller window at ang ating pong drive-thru teller window sa ating pong main office ay bukas po sa lahat ng Sabado sa buwan po ng Mayo. Kaya naman po bukas, May 9, ay bukas po ang ating drive-thru teller window sa main office sa bayan po ng Talisay. Ganyan din po ang ating teller window sa Area 1 office sa bayan po ng Daet mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Lahat po ng ating active Canoreco accredited bayad centers ay tumatanggap rin po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw sa due date. Ganyan din po, tumatanggap rin po sila ng bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa pamamagitan ng ating po mga accredited bayad centers, huwag niyo pong kalimutan dalhin ang inyong electric bill or statement of accounts. Ganyan din po, maririn po kayo magbayad sa ating po mga online payment platforms na GCash, Paymaya at Click Application po na 7-Eleven. Tinatanggap po riyan ang bayad po sa residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po lumagpas sa due date. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa pamamagitan ng mga online payment platforms pong ito, kagaya po ng account number, account name at amount, ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statements of accounts.

Dako po tayo sa ibang paalala para po sa mga nais mag-avail ng diskwento sa bayarin nila sa kuryente. Meron pong dalawang diskwento na maaari pong i-avail ang ating pong mga qualified end users. Una po riyan ang senior citizen discounts. At ang mga condition po para makapag-avail nito ay dapat po ang uri ng connection sa serbisyo ng kuryente ay residential type. Ganyan po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente po ay hindi po lalagpas ng 100 kilowatt hour. Siyempre po ang kontador ay nakapangalan po kay senior citizen ng mahigit po sa isang taon. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa para makapag-avail ng senior citizen discounts ay ang pag-fill out ng senior citizen discount application form na makukuha po sa ating mga opisina. Ganyan din po senior citizen ID card o kahit ano pong government issued ID card na nagpapakita po ng birth date at citizenship ni lolo or lola. Ganyan din po barangay certificates of residency na nagpapatunay na nakatira po si senior citizen doon sa bahay na hihingian po ng diskwento. Kopya po ng latest electric bill na nakapangalan kay senior citizen at latest po na 2x2 colored picture na white po ang background. Tandaan po natin na tanging ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari pong mabigyan ng diskwento. Ang diskwento po ay nakabatay sa nakapangalan sa kontador kahit ilan po ang nakatirang senior citizen sa bahay po na hihingian ng diskwento. Maaari pong ipasa ang mga kinakailangan dokumento sa pinakamalapit po na area office or service center sa inyo. Maaari rin po mag-apply sa pamamagitan ng isa pong representative. Basta at bukod po sa mga nabanggit po ng mga requirements, ay may dala po si representative na valid ID card at authorization letter na may pirma or thumb mark ni senior citizen. Paalala ng senior citizen discount ay epektibo po hanggang December 31 ng taon po na na-approve or na-renew po ang diskwento. Kailangan pong i-renew ang diskwentong ito kada taon bago po mag-January 24. Kung hindi man po makapag-renew bago po mag-January 24, ay sa susunod na billing period kung kailan po nakapag-renew si senior citizen ang magiging effectivity po nito. Hindi katulad po sa application kung saan maaari pong mayroong representative, sa renewal po ay kailangan na pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center sa kanya. Dala po ang isang valid ID card para ma-renew ang senior citizen discounts. Sa bilanda ko po, ang isa po pong diskwento na maaari pong i-avail ng ating pong mga qualified end users ay ang lifeline rate discounts. Ang mga condition po ay dapat kayo ay kasalukuyang nasa certified list ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Itong atin pong mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Maaari rin pong mag-apply ang mga non-4Ps beneficiary basta at ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay hindi po lalagpas sa poverty threshold na itinakda po ng Philippine Statistics Authority. Ganyan din po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa para po roon sa mga benepisyaryo ng 4Ps ay automatiko na po kayong rehistrado sa programang ito basta't kayo po ay nasa certified list ng DSWD. Para naman po roon sa hindi beneficiary ng 4Ps ay kakailanganin niyo pong magsumite ng mga sumusunod na dokumento sa area office na nakakasakop po sa inyo. Yan po ay ang lifeline rate discount application form na nakukuha rin po sa ating mga area offices, inyo pong valid government issued ID card, latest po ninyong electric bill or Canoreco official receipt ng binayaran niyo pong electric bill, certification mula po sa local municipal social welfare and development office or MSWDO na nagpapatunay na ang buwan ng income nga ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold. Para po roon sa hindi po nakapangalan sa kanila ang kontador na ginagamit,
ay kakailanganin nyo rin po magpasa ng sumusunod na mga dokumento kung nakatira po sa iisang bahay ang aplikante at ang nakapangalan sa kontador ay kakailanganin nyo po magpasa ng barangay certification at kung kayo naman po ay nangungupahan ay contract of lease naman po. Makatatanggap po ng 100% diskwento ang mga nakarehistrong lifeline rate beneficiary sa mga buwan po na ang konsumo nila sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa.

Dako po tayo sa ibang paalala, meron po tayong scheduled power service interruption bukas, May 9, 2026. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Ang gawain po ay conversion of construction assemblies, line retentioning, clearing of backbone line obstructions, and other preventive maintenance works. Ang mga apektadong lugar po ay Barangay 4, 5, 6, 7, 8, kasama po ang Burabod, Awitan, Bagasbas, Barangay Gubat, ganyan din po kasama ang J. Lucban Street mula po Asia Novo Boutique Hotel hanggang 101 Department Store. Ganyan din po ang Vincent's Avenue hanggang Governor Panotes Avenue mula po Calaguas Gateway Hotel hanggang Babini Caligas po. Kasama rin pong apektado ang Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, San Roque at Del Rosario sa bayan po ng Mercedes at bahagi po ng Barangay San Nicolas sa bayan naman po ng Talisay. Kasama rin pong apektado ang SM Hypermarket, Pag-asa Weather Station at PLDT Diet Cable Landing Station. Tandaan po natin na maaari po maibalik ang serbisyo ng kuryente anumang oras po matapos ang nasabing mga gawain. Para naman po roon sa mayroong power service concern, maaari po kayong tumawag sa atin po mga hotline numbers para po sa ating Area 1 office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Ang atin naman pong hotline numbers sa Area 2 office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Labo, Capalonga at Santa Elena, yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. Sa Area 3 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, yan naman po ay 0910-934-6328. Palala po sa pagtawag sa atin po mga hotline numbers, huwag niyo pong kalimutang i-provide ang inyo pong account number kung applicable po. Gayun din po syempre ang contact person, contact number, ang inyo pong address, nearest landmark sa inyo pong lugar, at syempre po ang inyo pong power service concern.

Dako po tayo sa mga balita. April 2026 power rates. Tumaas po ang power rates na babayaran ng mga konsumidores para po sa April 2026 billing month. Ang residential rate ngayon sa mainland ay 10 pesos and 77.21 cents per kilowatt hour. Kumpara po yan sa 9 pesos and 92.26 cents per kilowatt hour noong nakaraang March 2026 rates. Ang low voltage rate ay 9 pesos and 81.85 cents per kilowatt hour, habang ang higher voltage rate naman po ay 7 pesos and 45.66 cents per kilowatt hour. Ang pataas po nito na 0.8495 cents per kilowatt hour ay dahil po sa mga sumusunod. Yan po ay pagtaas ng generation system charge ng 0.6614 cents per kilowatt hour dahil po sa pagtaas ng wholesale electricity spot market or WESM charges at pagtaas po ng fuel cost na binayaran po ng Thermal Luzon Incorporated or TLI para po sa supply month ng March 2026. Dulot po yan ng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon grid dahil po sa mas mataas na seasonal demand. Hindi pa po kasama rito ang posibleng dagdag singil mula po sa pagtaas ng presyo ng fuel na dulot po ng tensyon sa Middle East. Ganyan po ang pagtaas ng transmission system charge ng 0.0292 cents per kilowatt hour dahil sa patuloy na mataas na ancillary service charge, lalo na po sa reserve market ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Pagtaas po ng system loss charge ng 0.0825 cents per kilowatt hour at value added tax or VAT charge ng 0.0764 cents per kilowatt hour dahil po yan sa pagtaas ng generation at transmission charges. Sa kabilang banda, patuloy po ang pagkolekta ng Universal Charge Missionary Electrification or UCME rate na 0.2763 cents per kilowatt hour na nagsimula po nitong buwan ng February 2026 alinsunod po sa ERC order para sa ERC case number 2025-060RC noong January 30, 2026. Ganyan po ang Universal Charge Environmental Charge or UCEC rate na 0.0025 cents per kilowatt hour alinsunod po sa advisory ng ERC noong November 7, 2025. Kasama rin po ang feed-in tariff allowance or feed-all charge na 0.2011 cents per kilowatt hour alinsunod po sa desisyon ng ERC para sa ERC case number 2025-150RC noong December 26, 2025. Green Energy Auction Allowance or GEO charge na 0.0371 cents per kilowatt hour alinsunod naman sa desisyon ng ERC para sa ERC case number 2025-127RC noong December 26, 2025. At ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate na 0.01 cents per kilowatt hour na nagsimula nitong buwan ng February 2026 ay insunod naman po sa ERC Resolution Number 2 Series of 2026 na ipinasa noong January 29, 2026. Sa pagtaas po ng power rate na babayaran sa May 2026, para po sa mga konsumo sa kuryente nitong April 2026, madaragdagan po ng 84 pesos and 95 cents ang kabuang bayarin ng isang tipikal na sambayan na nagkokonsumo po ng 100 kilowatt hour. 169 pesos and 90 cents naman sa nagkokonsumo ng 200 kilowatt hour at 254 pesos and 85 cents sa nagkokonsumo ng 300 kilowatt hour. Sa April 2026 residential power rate, ang bayarin sa generation system charge ay 4 pesos and 83.19 cents per kilowatt hour. Sa transmission system charge naman po ay 1 peso and 51.13 cents per kilowatt hour. Sa system loss charge ay 0.8360 cents per kilowatt hour. Sa government charges ay 1 peso and 54.49 cents per kilowatt hour.
Sa subsidies and other charges ay 0.4371 cents per kilowatt hour at sa DSM charges ay 1.6109 cents per kilowatt hour. Tanging ang distribution, supply, metering or DSM charges lamang po ang napupunta sa Canoreco upang magamit sa pang-araw-araw na operasyon nito. Ang mga pass-through charge ng Canoreco, yan po ay ang generation, transmission, system loss at senior citizen subsidy ay nakabatay sa halagang binayad po ng kooperatiba sa mga power supplier, yan po ay ang TLI at WESM at sa grid operator na NGCP ng bansa. Ganyan sa mga ibinigay na subsidiya para sa senior citizen na mga konsumidores na kinakalkula gamit po ang inireseta ng ERC na Uniform Reportorial Requirement or URR Spreadsheet Template. Ang lahat po ng rate component sa electric bill na kinokolekta ng kooperatiba ay dumadaan sa regulasyon at sumasailalim po sa buwan ng pagsusuri ng ERC. Karapat-dapat po natandaan na ang kooperatiba ay hindi pinapayagang baguhin ang mga rate na kinokolekta sa mga konsumidores nang wala pong paunang otoridad ng ERC na may jurisdiction sa mga distribution utility, mapa-private utility man or electric cooperative.

Time check po tayo. Isang minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Paalala po sa atin po mga MCO na mayroong renewable energy system sa kanilang property, kayo po ay inaanyayahan na mag-apply or i-apply po yan sa net metering program ng atin pong kooperatiba. Ganyan po paalala sa atin po mga MCO na magkakaroon po tayo ng district election sa buwan po ng Hulyo. Paka-check na lang po ang ating official Facebook page para po sa mga detalye. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live. Nagpapasalamat rin po tayo sa lahat po ng pinagkukunan natin ng mga updates at reminders sa lahat po ng mga departments and offices ng ating kooperatiba. Nagpapasalamat rin po tayo sa ating driver for today, Kuya Rodney Zantua. Lagi po natin tatandaan na ang Conoreca po ay miyembro ng Philreca. Ang Philreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa na ang pangunahing adhikain po ay maprotektahan ang mga MCOs laban po sa hindi makatarungang pagtaas sa singil sa kuryente. Siyempre po, lagi rin natin tatandaan na ang Conoreca po ay sa atin, pangalagaan po natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy, Gen Z.

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Trick and music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan natin maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugsdugang

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

African music and beyond. One Radio 99.7.

0: Hola, make this city go red.
1: 1 o'clock.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolanja. Uyanaan barata sa oras na ini na tugsindo. Can Best Coffee Green 6-in-1 Wood Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika at sa supermarket nationwide. Ipig-deploy na ang nasa 200 na kapulisan. Hali sa Kasarog, Disaster Emergency Assistance Response Team sa Binubatan, Albay. Nga ni magtaon ng asistensya para sa debris clearing, flushing, as in declogging operations, makalis ang pagbagsak kan ashfall sa lugar. Sigon kay MDRRMO Ginubatan Head Joy Marivellasa, nasa presente na clear out na ang ibang lugar puwera sa mga remote, as in rural areas. Digtututukan maninda ang mga urban barangay kung sa iniigwapang mga porsyon na kaipuhan malinig. Nakapagdarama nin mga fire checks as in iba pang personahes na nagtabang sa paglinig sa sentro as in pinampungan ng mimitaran ang aksidente. Dagdag pa kan official na nasa 44 barangay ang apektado sa Ginubatan kung sa inapektado ang nasa 806 na pamilya o 19 as in 116 na mga individual. Sa presente, prioridad ninda ang rehabilitasyon kan mga nadanyaran kan ashfall as in pagmantener kang tabang para sa mga epektadong residente na daipa nakakabalik sa sendang mga trabaho. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata araw mo. Ako si Bernadette Manamo na Team Dugo na.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
8: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
1: 2 o'clock.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, barata sa oras na ini natod sendo. Canvas, cafe green, 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Arrestado kan mga otoridad. Ang rank 1 provincial most wanted person kan provincia kan Katanduanes sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office, Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Insol Ikawat, nahahampang ang suspect sa kasong 4 counts ni statutory rape na warang pigirekomendang piyansa as in sarong kaso ni Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004 na may pigirekomendang piyansa na 2,000 pesos. Sigun sa opisyal na duminulag ang suspect, makaliis na isinunad ang kaso kang nakaliis na taon. Asin basado sa monitoring kan kapulisan, nagtago ang suspect sa nasabing lugar. Naarasta rin niya sa pinagsararong operatiba kan Katanduanes Police Provincial Office asin Quezon City Police District Holy Spirit Police Station 14. Sa presente, iuuli ang suspect sa probinsya kan Katanduanes para sa magkakanigong legal na proseso. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7.

0: FM.it. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: 3 o'clock.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras na ini natog sindo. Can best coffee green, 6-in-1 wood herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipig-deploy na ang nasa 200 na kapulisan. Hali sa Kasorog, Disaster Emergency Assistance Response Team sa Binubatan, Albay. Nga ni magtaoning asistensya para sa debris clearing, flushing, as in declogging operations, makalis and pagbagsak kan ashfall sa lugar. Sigon kay MDRRMO Ginubatan Head Joy Marivellasa, nasa presente na clear out na ang ibang lugar puwera sa mga remote, as in rural areas. Pigtututukan maninda ang mga urban barangay kung sa iniigwapang mga porsyon na kaipuhan malinig. Nakapagdarama nin mga fire trucks as in iba pang personahes na nagtabang sa paglinig sa sentro as in pinampungan ng mimitaran ang aksidente. Dagdag pa kanofisyal na nasa 44 barangay ang apektado sa Ginubatan kung sa inapektado ang nasa 806 na pamilya o 19 as in 116 na mga individual. Sa presente, prioridad ninda ang rehabilitasyon kan mga nadanyaran kan ashfall as in pagmantener kang tabang para sa mga epektadong residente na daipa nakakabalik sa sendang mga trabaho. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata araw mo. Ako si Bernadette Banamo na tindugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on 1.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.
4: Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolan dyan. Uyanaan, barata sa oras na ini natod sendo. Canbest Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika asin supermarket nationwide. Arestado kan mga otoridad. Ang rank 1 provincial most wanted person kan provincia kan Katanduanes sa Barangay Holy Spirit Quezon City. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office, Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Insol Ikawat, nahampang ang suspect sa kasong 4 counts ni statutory rape na warang kigirekomendang piyansa asin sarong kaso ni Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may pigirekomendang piyansa na 2,000 pesos. Sigun sa opisyal na duminulag ang suspect, makaliis na isinunad ang kaso kang nakaliis na taon. Asin basado sa monitoring kan kapulisan, nagtago ang suspect sa nasabing lugar. Naaresta rin niya sa pinagsararong operatiba kan Katanduanes Police Provincial Office asin Quezon City Police District Holy Spirit Police Station 14. Sa presente, iuuli ang suspect sa probinsya kan Katanduanes para sa magkakanigong legal na proseso. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na Tintu Guna.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
7: Yes.

Cause I'ma live my life. Hey, Poppy.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan

0: Ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Shada at mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa inyo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta lang international, national, local, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sainong driver asin tagapagbarreta. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Barreta Lugal!
0: Parada 30!
1: Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines.
2: Babaeng minor de edad na nabangga kan sarong pampasahero nga basa sa barangay San Lorenzo, Tabaco City.
3: Dole Bicol nag-alokar nin labi sa sanggatos milyones de pesos sa paagi kang tupada programa nga ni isuportarana ang mga apektado kan Ashfall huli sa pag-aalboroto kan Mayon sa Albaya.
2: Comelec Bicol padagos na piging ganyar ang mga butante na magparehistro sa huring 10 aldaw kan registration nga.
3: Mga paraoma na apektado kan Ashfall dara kan Bulkang Mayona makakaresibin in emergency cash assistance sigon sa DSWD Bicol.
2: Bulkan Mayon liwat na nagbuganin abo ngunya na aldaw.
3: Grupo nin mga nurse pangapodan ang kadugangang sweldo asin binipisyo sa pagkomemorar kan International Nurses Day.
2: Sa lado nasyonal, kampo ni Romualdez sa pinalagan si Franco Mabanta. Extortion case, sinabing bako press freedom issue.
3: Senator De La Rosa nagsangat nin duwang propuestong lay sa tahawkan haloy ng pag-absent sa Senado.
2: Mga lider kan ASEANA presenteng nasa Cebu para sa 48th ASEAN Summit.
3: 215 na miyembro kana Kamara suportado subot at impeachment ni VP Sara sigon kaya Representative Terry Ridona.
2: VP Sara pignigaran ana baratang ginapo niya nin laptop si Attorney Powa.
3: Garine nirekomenda kay Leveste ana pagsunada na sanani na kaso versus Recto asin Cardiola.
2: Sa lawas sa kanasyon, enot na kaso kan Hanta Virus pwede sir da inakua anhelang mantang nasa cruise ship sigon sa WHO expert.
3: Irana pig-adalan ana peace proposal kan US rinibong barko stranded sa Strait of Hormuz.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos marahin na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes sa Mayo 8, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapaghatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po, si Bernadette Banabon.
2: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City at sin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. alas 5-6 na po ni na pagkahapon na basiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagkal po nindo yan sa mga butik asing supermarket nationwide.
1: Barada 30
2: Irido ang sarong minor de edad na babae ang makilis na mabangga ka ng sarong pampasaherong bus sa kahalabaan ng Kansiga Avenue, Purok Siete, Barangay San Lorenzo, Tabaco City, pasado alas 5.14 nin aga, Mayo 8. Sa CCTV footage, ka na napighirasa ni punong barangay Tope Brutas, mahiling ang biktimang babae na nakabisikleta na nagbalyo sa tinampo sa kainin nabangga kan bus. Tulos na nagresponde ang mga otoridad asin dinara sa ospital ang biktima para sa magkakanigong atensyon medikal. Padagos man ang investigasyon na kanakapulisan sa nasabing insidente. Nagpagirunduman ang punong barangay na pirmi mag-ingat sa pagmamaneho asin sa pagbalyo para makaiwas sa anuman na arugaining aksidente.
3: Mientras tanto, nag-alokar nin labi sa sanggatos milyones de pesos ang Department of Labor and Employment Bicol sa pagikang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupada nga ni suportaran ang apektado kan Ashpola sa probinsya kan Albaya. Sigon kay Dole Bicol Regional Director Emil Dagatinaw na sa pagikan emergency employment na ini matatauanan in temporaryong trabaho ang mga apektadong residente. Sa irarong kay ni pwesto ang trabaho ni na clearing operation, community cleanup, revitalization na kang sa indang mga umahan sa luwas kang danger zones as in iba pang social project sa mga komunidad. Dagdag pa kan opisyal na obitibo man kay ni na makatabang anahensya sa tulos na pag-ibakwar as in rehabilitasyon sa bilog na komunidad. Kun kaya, padagos pa ang sa indang profiling sa mga lugar o rugna sa ikatulong distrito ngani matabangan na ang mga apektado kan pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Target man kang naunang bitan ng programa ang labi sa 20,000 na beneficyaryo bilang temporaryong asistensya kung sain makakaresibinin 4,555 pesos na sahod para sa pagtatrabaho. Padagos man ang pagpapautob kanahensya nin man na inline intervensyon sa mga naapektara na para oma, siring man ang sa indang mga pamilya.
2: Mas naglangkaw ang numero kan mga nagpaparehistro niya na sa mga satellite registration na kana Commission on Election of Comelec Bicol. Sigon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Balasa, ang nanagin na magayon ang turnout kan registration as in nag-abot sa sapok mas o menos 280,000 ang nag-avail kay niya. Naabot naman sa buot kan ahensya ang sa indang target na numero sa huring 10,000 kan registration na. Kasunod kay ni, piging ganyar ang nagabos sa namang ina-i-avail ang sa indang mga satellite registration na. Nakapaglibot naman ang sinda sa mga barangay at sineskwalahan kung kaya nauman na diit na sana ang magpaparehistro. Mas nag-improve man sa buot ang sa indang servisyo ngunyan na alagad naging challenge iniya ang pag-accomplish sa mga forms o rugna sa mga kaubinasan na. Miantras tanto, sinabi kan opisyal na huring aldaw na kan pagpaparehistro sa maabot na Mayo 18 kaya dapat na aprobitsyaran tulos iniya kan mga namamanwa.
3: Mientras tanto, makakaresibin ng emergency cash assistance ang mga apektadong paraooma huli sa maiwasang pagbagsak ni Nabo, Darakan, Bulkang Mayon, susog sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa sarong pahayag, sinabi ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na nasa 6,411 na mga paraooma hali sa mga apektadong munisipyo ana asin syudad ang matatabangan kaini. Makakaresibian kada paraooma ni Pocomas o menos 10,200 pesos na cash assistance sa Iraromkan Emergency Cash Transfer o ECT. Naipabot naman subot ang proposal kaini sa Central Office as in posibleng magkaigwanin ng tentative payout sa maabot na Lunes sa sunod na simana. Target na matauanan kang naunang bitan ng asistensya ang mga lugar kabali na ang Daraga, Ginubatan as in Kamaniga na pinakaapektado kan ashfall emission kung sain namuti as in nagadaan ang mga atama na hayop as in pananoma. Mientras tanto, nainot naman nakapagtaonin cash for work assistance ang ahensya sa mga nasa 6-kilometer permanent danger zone kana Pebrero sa presenting taon.
2: Mientras tanto, nagboganin abo ang Bulkan Mayon ngunya na aldaonin Biyernes, Mayo 8, 2026. Padagos ang pagpapahiling ng aktibidad kan Bulkan hasusog sa pinakwaring datos sa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evoks. Alang kaumanliwat ang aktibidad kan Bulkan mantang nagtitinir sa Alert Level 3. Susog sa pinakawaring datos kan ahensya padagos ang pagdaloy kan lava sa may basuda, bongga asin miisigali sa kasabayan na panakanaka asin maluluyang strombolian activity. Nairistro man ang nasa 30 volcanic earthquakes sa kaibaan na 15 volcanic tremors na nagaloyin 4 sa 35 minutos. Siring man ang 290 rockfall events asin tulong pyroclastic density current signals o uson. Madagos man ang napagbuga kainin in sulfur dioxide na nasa 2,272 na tonelada sa kada aldaw apon pakan Mayo 7. Mientras tanto, mahigot man giraray na pinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone uli sa peligro kan ashfall.
3: Mientras tanto, katakod pa ka na pagkomemorar kan International Nurses Day, pangapudan man liwat ngunya na kan mga grupo ni NARSA ana mahalang kawan ang sendang sweldo asin marisibian magkakanigong binipisyo sa tahaw kang pangangaipo asin presenting sitwasyon. Sigon kay Filipino Nurses United President Jocelyn Andamo, nakatalaan giraray sindang magsunada sa lower house din sarong propuesto na gibuhong 50 mil pesos an entry-level na sweldo para sa mga nurse na nasa pribado asin pampublikong sektor. Pagduon niya na dapat halangkawan ang sweldo kan mga nurses, huli sa ini ang dapat asin kausa kang dakulang papel, asin kontribusyon sa salud kang namamanwaan, magin ang sakripisyo ninda huli sa gabat kang sa indang responsibilidad bilang mga nurses. Dugang niya na dapat tawananin importansya asin atensyon ang sa indang pangapodan, huli sa dakol ng mga nurses ang napipiritang magluwas sa Pilipinas, darakang dainare resolbaran ang problema sa hibabang sweldo sa nasyon. Sigun pa kay Andamo na ang kakulangan sa nurses sa nasyon ang maresulta sa mas dakol na magkakahelang na tawo, huli sa daing malilikayan ini asin daing namamamantinir ang saindang saluda. Tinawang doon kaini na dapat may bastanding pondo ang gobyerno sa public health care nganing masyerto na matawanan ni nakakabuhay na sweldo asin mainganyar na magtinira sa nasyon. Nangapodan manini sa administrasyong Marcos na maipautob na ana sa iyang promesa na langkawan ang sweldo kang sa indang sektor huli sa kayang-kaya man subot inindugangan kung may pusog na determinasyon ang leader o rog na dapat tagamahan ni na pondo ang public health.
2: Mientras tanto, ipig-deploy ang nasa 200 na kapulisan hari sa kasurog DEAR o Disaster Emergency Assistance Response Team sa Ginubatan Albaya nga ni magtaunin asistensya para sa debris clearing, flushing, asin declogging operation sa makalis ang pagbagsakan ashfall sa lugar. Sigon kay MDRRMO Ginubatan Head Joy Maravillas, kanya sa presente na clear out na ang ibang lugar afuera sa mga remote asin rural areas. Pagtutukan maninda ang mga urban barangay kung sa ine, igwa pa mga porsyon na nakaipuhan na malinig. Nakapagpadarama ni fire trucks sa sinibabang personahe sa na nagtabang sa paglinig sa sentro asin sa tinampo, ngali na maibitaran ang aksidente. Dagdag pa kan opisyal na nasa 44 barangay ang apektado sa Ginubatan na kung sa ine, apektado ang nasa 806 na pamilya o 19,116 na mga individual. Sa presente, prioridad ninda ang rehabilitasyon na kan mga na-damage sa kan ashfall asin ang napagsustinira kan natabang para sa mga apektadong residente na daipa nakakabalik sa saindang mga trabaho. Barada 30, pasiring naman kita sa detalyas kan mga barata sa lado nasyonal na atod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30, Barada 30, Barada National.
2: Tinawan doon na kanagkampo ni dating House Speaker as in late the first District Representative Ferdinand Martin Romualdez na baku issue kan malayang pamamahayag na kinakampang na kaso laban kay Franco Mabanta kundi orolay mapalabit sa buot sa extortion na sigon kay Attorney Elaine Achen sa tagapagtaram ni Romualdez. Na twisting the narrative sa buot ang ginibok na kampo ni Mabanta sa pagi ka na pag-frame sa kaso bilang pag-atake sa Press Freedom Act. Dagdag niya, malinaw sa buot sa laya na napangingikil sa rong krimen asin ang ginibok ang dating House Speaker. Iyo ang napagarni sa mga otoridad na makalisubot ining makaresibi ni na huma o extortion attempt. Sigon sa kampo ni Romualdez, dolos nindang ipinaram ang insidente sa mga otoridad. Rason na nga ni maghiro ang National Bureau of Investigation na susog sa indang mandato. Binanatan man ni Atyan sa ang depensa ka na PGMN na may kaputsubot sindang materyales sa laban sa nagkapirang opisyal kan gobyerno. Sinabi pa niya na bakuini ang makakatabang ngani na mapawarang sala sa presenting allegation na kan extortion case investigation na dagdag pa ka na kampo ni Romualdez sa may allegation na ang PGMN asin na nagsagibo subot ni na video na dahi pinalawas alagad ginamit bilang leverage na para sa sainda dahi may kukonsidera na journalism kundi posibleng extortion na. Ipigdoon pa ka na kampo na anakaso lilitison basado sa ebidensya asin bako sa mga tinaram na nagkakalat sa social media.
3: Nagsaangat si Senador Ronald Bato de la Rosa ninduang propuestong lay sa tahokan padagos niyang deipagpahiling sa Senado basado sa record kang Senado. Kaiba sa propuestong lay na pinirmahan ni de la Rosa, iyon proposed Senate Bill Number 2020 o ang Counter Foreign Interference Act na nagpapadusa sa pangingiaram kang dayuhan na sa nasyon na isinangat kang Lunes kasabay ka na pagbabalik sesyon na kan kapulungan makalihis ang sarong bulan na pagpapahingalo. Isinangat ang Senate Bill Number 2079 o ang National Police Clearance System Act na igwang obheto na pakusugon ang operasyon kang sistema kaibanan ang pagmantinir ka na centralized record kan gabos na nairehistro ng mga nangyaring krimena, warrant of arrest, mga ladawan asin mga personal detalye kan mga nairehistro asin mga pugante. Marurumdoma na puon kang Nobyembre taong 2025 dai nagpahiling sa publiko si Senator de la Rosa asin dai na nag-attendir sa anumang sesyon sa Senado sa tahawkan orolay na nag-issue an International Criminal Court o ICC ni na-arrest warrant laban sa iya katakod sa kontrobersyal na war on drugs. Presente man sa nanahampang ang senador sa ethics complaint huli sa haloy ng daipaglaog sa Senado. Pinagkokomento man siya kan Senate Ethics Committee sa propuestong amyendahan ang rules kaibanan ang no work no pay policy para sa mga dainaglalaog na senador.
2: Nagabot lang sa Cebu ang gabos na lideras asin kinatawan kan Southeast Asia para sa ASEAN Summit 2026 kung saan enot na nag-abot si Brunei Sultan Hasanala Bolkiah. Doon na dagkan sa lirin niyang aeroplano asin siya mismo na nagpalupada. Kaiba ka na Sultan kan Brunei ang sa iyang aki na si Prince Abdul Matin kan maglapag sa Mactan Benito Ebuen Airbase sa kan Miyerkules Nimbanggi. Sinabat sinda kana pirang opisyal sa kan gobyerno kaiba sinda Social Welfare Secretary Rex Gachalian asin mga lokal na opisyal kan Cebu asin Lapu-Lapu City. Obheto kan ASEAN Summit na pag-ulayan ang namang kinakampang kan rehiyon uli sa epekto kan nagdalangkaw na presyo kan langis darakang tensyon sa Middle East. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. prioridad kan Pilipinas bilang ASEAN Chair an Energy Security Food Security asin kaligtasan na kan mga namamanwaan na kan ASEAN na sa manlain-lain na parte kan kinabana. sa sidelines kan summit ang nangapodan ana presidente sa mga miyembro kan Brunei, Darussalam, Indonesia na Malaysia, Philippine East ASEAN Growth Area. Nagibuhong konkretong aksyon na ang mga plano para sa mas makusog asin mauswag na kooperasyon na kan mga rehiyon na. Nagkaigwaman in bilateral meeting ang Pilipinas asin Vietnam kunsein na pagkasunduan na kanduang nasyon na magbilog nin long-term rice trade mechanism ngani masyarto ang bastanteng supply kan bagas asin mapakusog ang kooperasyon na sa food security.
3: Mientras tanto, maabot sa 215 na miyembro kana Kamara de Representantes ang nagpapailing subot nin suporta sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, susog kay Bicol Asaro Party List Representative Tere Ridon. Katumpad ini kang naging numero sa inot na impeachment case laban na sa Vice Presidente kang nakalihis na taon na dagdag pa niya na ang nasabing numero katumpad kan labi sa 2/3 kan kabilugang miyembro kan Kamara asin haros kapareho kang naging boto sa nakalihis na impeachment plera ni Bota. Sinabi man ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na pigkakorkulong 180 na kongresista man ang posibleng magboto na pabora sa impeachment. Sa iraram kang 1987 Constitution, bastante na 1/3 kan mga representante o da'y mababa sa 106 na boto ngani maipasaran impeachment asin maipadara sa Senado para sa impeachment trial. Basado sa report kan House Committee on Justice na pinamamayuhana ni Batangas Representative Jervil Luistro, inakusara na si VP Sara nin subot sa lang paggamit kana sa 612.5 milyones de pesos na confidential na pondo asin day mapaliwanag na sa 6.77 milyones de pesos na yaman apuera sa iba pang mga aligasyon. Sa kampo kang Senado, sinabi ni Senator Francisco Kiko Pangilinan na pinag-iisipan niya ang opresera na maging impeachment manager sa posibleng investigasyon. Sigon sa iya, magiging kapareho ni kang Sarong Clerk of Court na magpapadalagan kan proseso kan impeachment trial alagad wara pang pinala desisyon na mapadapit digdi.
2: Pinahimutikan ni Vice Presidente Sara Duterte ang naglalakop na barata sa social media na subot ginapo niya nin laptop ang sa iyang legal defense team na si Attorney Michael Poa. Sinabi ni Sara Duterte na gossip asin basura ang nasabing mga alegasyon asin di na dapat pigpapansin pa. Dugan pa kan niya Vice Presidente na subot siya nagagamit nin laptop o computer sa iyang trabaho asin ang ilahin sa siya sa iyang mga kaiba para sa mga hagadon niya niyang dokumento. Punto pa ni Vice Presidente, personal niyang binakalan sa iyang laptop asin di sabot inipigagaponin basta-basta. Mientras tanto, pinahimutikan man ni Attorney Michael Poa na may nangyaring siring na insidente asin inapodining fake news asin completely false.
3: Mientras tanto, inirekomenda subuot ni Iloilo Representative Janet Garina kay Batangas Representative Leandro Leveste ang pagsuunada na sananin kaso kontra sa mga piga akusarang personalidad siring ninda Executive Secretary Ralph Recto asin na CSW Party List Representative Edwin Guardiola, ginibo ni Garina ang pahayaga perang aldaw makalihis ang mga akusasyon ni Leveste kay Recto asin nagkaperang mga kaparehong legislador wantang nagpapadagos ang pagkagabsan o pangkagabsan ng sesyon sa Kamara. Sigon kay Garina, kana matawanan siya ni Tiansa nganing kaulayon si Leveste, inabisuhan na sa nasubot niya ang lehisladora na darahon sa korte ang sa iyang akusasyon na imbis na sa Kamara. Inabisuhan man subot niya si Leveste na imbis na madagit sa laugan plenaryo ang idagos na sana siya o niya sa lokal na korte.

0: sa kamugtakan ng kanon sa tuwing panahon na natod sa indok and best cups mineral food supplement ang lawas po ng tao ng ipon yan minerals kay gulo ng pag-inom ng sarong capsule or all daw gani makalikay kita sa kahilangan and best cups mineral food supplement mambabakal po din diyan sa mga butika nationwide. Ano sabi pagka na pag-asa easterlies ang nakakaapektan ngunyan sa nasyon na ana tropical cyclone sa luwas sa kanang Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm Hagupita nasa 1,385 km east aka northeastern Mindanao kung sa in may darin hinin kusog nin paros na maabot sa 85 km per ora may pagbugso na maabot sa 105 km per ora mantang naghiro pa westward sa kaskas na 20 km per ora. Dahilan kan easterlies ang Zamboanga Peninsula, Barma, Cotabato, Sultan Kudarat asin Palawan, magkakaigwanin madampog na kalimitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdian na flash floods o landslide, dahilan sa moderato sa kudal sa kunminsan mga makubusog na pag-uuran na. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5.30 nin pagkaaga asin masulnop alas 6.15 ngunya na pagkahapon na. Pasirang naman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Pwede sira bako subot na kuha ang enot na kaso kan hanta virus ang helang mantang nasa cruise ship na MV Honduras. Sigun sa sarong eksperto hali sa World Health Organization na sigun ki Anais Laganda, technical expert on viral hemorrhagic fever sa WHO. An incubation period sa helang o panahon na puon na kan maimpeksyon asin na magpagpupuon na nagluwas ang mga sintomas. Sa kaso kan 70 anyos na Dutch national passenger, nasa ro sa walong kumpirmado asin pigtutubodang may kaso ng hanta virus na enot na nagkahilang, nagpuon siyang mahilinganin mga sintomas siring kan kalintura, pangulog ng payo asin mild diarrhea kan Abril 6, saka ininaka-experyensya kan Abril 11 asin na binawian ni nabuhay mantang nasa barko sa parehong aldaw. Kaya ang enot na kaso ang posible subot bako na impeksyon sa barko o saro sa mga isla nga pasiring sa Cape Verde. Anasabing Dutch national ang malinaw na nagkaigwanan in exposure na konektado sa buot sa rodent o daga bago pa man na maglunad sa barko. Ang hanta virus ang nakomona na naihawa hali sa sarong infected rodent o daga sa paagikan ihi ati. Uliboya, pwede si Roman ining maihawa sa tao sa sarong strain na sanaan na pigapod na Andes virus na na-detect sa buhay na kumpirmadong kaso kan hanta virus.
1: Yan tras tanto, pigaadalan ngunyan kan Iran ang panibagong proposal kan Estados Unidos nganing tapuson ang gera sa Middle East mantang nagkukusog ang kontrol kan Iran sa Strait of Hormuz. Sinabi kan Maritime Intelligence Firm ni Lloyd's List na sarado na ang nasabing strait makalis magpautob nin mas maigot na clearance system ang Iran para sa mga barkong maagi digdi. Iksasabing ang Iran ang nagsagibunin bagong ahensya na makapot sa pag-aproba ka na pag-agi kan mga barko sa ruta na pigkonsiderar na saro sa pinaka-importanting agihan kan mga barko sa kinabana. Huli digdi, pigkarkulong nasa 1,500 na barko, asin labis sa 20 mil na tripulante ang na-stranded sa Persian Gulf, susog sa International Maritime Organization.
0: Iyan naman po ang naging katripunan ng kanasatuyang mga barata. Nagkaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Buenasala. Sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbatis, Orsogon na di po maghali. Masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, degree sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tinduna!
2: Para muna, mag-usap One muna tayo.

0: kayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. Dotted. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etyo, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: One Radio 99.7 News FM Daet.
8: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
9: You're listening to One Radio. One
10: Radio. Premium music and beyond. One Radio. Hot 99.7.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Trinket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Daet. Tindugo na! Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Joyce Moreno, even Cubby Colin. It's a Bjornes. Hello, I'm a baby. Yeah, hi, I'm a baby today. You see, it's your IO today. What? On Jokan Mayo 2026. Ini naman po ang sayong lingkod na bako masyadong magayunoy. Pero mahamutoy. Gorang na pero may harang pa. Sa The Tita Pollyanna Show. Sayin mo po kamo niyan sa Kabikolan. Siyempre na dadang upo kita sa One Radio Tabaco. First District, Second and Third Districts of Albay. Ganun din sa mga party consorts going. And of course, dyan po naman sa mga party kan Katanduanes and Camarines Sur. Sa Camarines Norte and some parts of Quezon, nadayo po kita sa One Radio Daan. Parang na ano, nadidistract ako. Ang lakas nung hum. Ay, prrrr, gumagal. Anyway, alam niyo naman, ganun talaga pag Bjornes. Tsaka huwag kayong magsabi ng happy weekend. Naku, hindi yan tama. Sabihin nyo, sana magkaroon ng kabuluhan ng inyong weekend. Tama na yung happy-happy na yan. Dapat maging makabuluhan na tayo. What? Sabi, ayan na naman, nagki-killjoy na naman siya. It's a lucky day today, ha? Infinity day. Wow! Kaya kung ngayon kayo sinagot ng inyong pinipintuho, ay talaga namang magtatagal ang inyong relasyon dahil Infinity Day ngayon, as in May 8. At syempre, marami ding excited para sa kanilang mga mothers. Hindi nga kayo ang mothers, no? Sila pang excited. Kasi makakalibri sila ng lafang. Wow! Yes, it's Mother's Day po sa Linggo. And yes! Kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cockleberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pan Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines Valentine's at Long Variants, Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Gusto mo yan na? Wow! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, and of course, sa lahat po naman ng Pamilihang Bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, ka-join din po natin dito sa The Tita Pollyanna Show. One Knock Chicken Inasal Diet. Experience a different kind of chicken meal. Dyan po naman sa One Knock Chicken Inasal Diet. Matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue. Center lang po yan ang daan sa pagitan ng Daet Elementary School at Mabini Colleges. Pasyal na po kayo doon o di kaya naman para sa inyong online orders. Pasyal po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. Thank you, Wanok! The Tita Boyana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much. Jam Products. Para naman po sa tuyong mga magagayon in the city of true love. Kay po niya to kano oras para mamantinir ang sa tuyong mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na self-pampering as in me time. Sa in pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, money petty 50 as in duma naman kita mapa hand spa, glute drip, glute for push. Slimming Excellis Meso Lipo as in Kadakul Pang Spa Essential Services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Hampang Senaka naman, Ducopy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. At para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, and Belle. Thank you so much, Pink Spa!
1: The Tita Boyana Show! Woo!
0: Ang ating hotline 09614473923 para sa inyong mga chika kung ano man yun. At syempre naka-live din po naman tayo sa One Radio 99.7 News FM. Pwede po kayo mag-comment doon para sa inyong mga greetings at kung mga nais nyo ipa-abon o di kayo mga reactions sa ating mga tinatalakay na chika-chika. Kumusta naman po ang inyong naging maghapon? Kind of hot. It's not my ear, oh. It's very hot. Like me. Like me.
2: Show me this.
0: Ah, eto. Medyo hindi maganda. Ay, bakit may tawanan? Teka, sandali. Hindi ito maganda ang balita sa showbiz. Dahil ito nga si Chris Aquino, kauuwi pa lang galing sa ospital. Abay, nag-positive sa COVID-19. Naku po! Eh, ang hirap pa naman yung sakit niya ay, alam niyo yun, yung immuno, yung kanyang mga disease tungkol sa kanyang immune system. Tapos ngayon, bigla siya nagka-COVID-19. Hindi man niya tuwirang sinisisi, eh mukhang ang nakahawa sa kanya ay mismong si Kuya Josh. Dumating daw si Kuya Josh, sinisipon, inuubo, at gustong tumabi sa kanya. At syempre, ayaw naman niya na ma-hurt, at syempre, matagal din sila hindi nagkikita. Nag-bonding-bonding, ayun, pinatulog niya katabi sa kanyang kama. Ay, yung tuloy, bigla siyang nagka-positive sa COVID-19. Ang tanong, sana manakuha ni Kuya Josh ang kanyang COVID-19 at umiikot-ikot pa rin pala yan? Akala natin eh, dumayas na yung COVID-19 na yan. Havay pa pala. I don't lie. It's a nakaka-shocker. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Ang sabi ni Chris, naka-face mask naman daw si Kuya Josh. Eh, syempre, mami-mami mo yan. Di ayakap-yakapin mo kahit papaano nagsiliparan yung virus. Ito talagang si Chris. Dapat kasi pag ganyan ang iyong sitwasyon, maximum talaga. Dapat meron kang maximum security. Security o, laban sa iba't ibang mga foreign objects, foreign people. Yung mga taong biglang dumarating na lang, dapat screen silang lahat. Eh, ito nga si Josh yun, ano? Kaya yun na nangyari. Kaya get well soon, Chris. And sana naman next time you'll be very careful.
2: Showbiz Puppy Dick!
0: 17 minutes after 6 o'clock in the evening. Ano, kumusta naman ang inyong Dina Bonavie? Nakahanda na ba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your Tita!

0: Vibes FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
10: Stay healthy. Drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh yes! Alas 6:39 na po ang ating oras. Dito pa rin sa The Tita Puliana Show on a fantastic Friday night. Sana maging makabuluhan ang ating weekend kasama ang ating buong pamilya. O ito isang napagandang panahon na mag-rebond para mas lalo tayo magkakakilala. Kaya yan po naman ang ating advocacy. Advocacy, oh. Talagang may ganoon. O, para naman na mas lalo tayong magkakakilanlan. Diba? Minsan kasi sa sobrang bilis na ng mga pangyayari sa mundo ngayon at digital age ay puro gadget na lang. Minsan hindi na nagkakakilanlan. Sino to? Huy, kapatid mo yan. Ay, hindi na kilala. Hello, good evening kay Nena Palanas Bobbies. Good evening. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Ganon din kay Dave Pasit na nanonood ngayon dyan sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Hindi naman happy Friday. Dapat makabulohang Friday. Char talaga kinorek. But anyway, if you want to be happy on a Friday and if you want to have a happy weekend, go ahead. Ganon din naman kay Jenlyn Camo. Magandang gabi daw sa lahat. Ayan, thank you so much. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Mayo a 8 po ngayon. Bilang may naalala akong kwento. Eh kasi ba naman, digital age na, palagi talagang sinasabi, bukang bibigyan ng friend ko, digital age na ngayon, iba na. So, nung sabi ko, eh ano naman, kumusta naman ang mga multo doon sa bahay ng tiyahin mo? Sabi niya, ay wala na. Hindi na uso yung natatakot tayo sa multo. Wala na yan. Ewan ko sino pang natatakot sa multo sa panahong ito. Diba? Pag alam mo kasi, napapasok ka na doon sa bahay na merong mga nagpapakitang hindi mo maintindihan, eh biglang naka-ready na yung ano mo, yung iyong cellphone, diba? Naka-on na yung cam, nag-recording na. So minsan daw talaga merong malalakas pa rin ang loob ng mga multo na nagpapakita kahit sa cam. Nakikita daw niya sa cam, pero pag ni-replay niya, wala daw, wala siyang nakikita. So ang ginawa niya, pinapagalitan niya ang mga multo. Kaya tuwing pupunta siya doon, sinasabi niya, kayo wala kayong mga silbi. Nananakot lang kayo. Tigilan niyo na yan. Ha? Hindi maganda yung ginagawa niyo. Tsaka wala na kayong papel sa mundong ito. Nandyan pa rin kayo. Ano kayo? Ome-epa lang? Aba, pinagalitan ang mga multo. Sabi niya nung third time daw na pinagalitan niya, wala na. Hindi na nagpapakita. Sabi siguro ng mga multo, ang sungit naman nito. Nananakot lang naman kami. Kaya pag medyo meron kayong mga lugar na pinupuntahan na meron di umano, ay nagpapakita at nagpaparamdam, pagalitan nyo. Ay, yung tita ko nga, merong style din dyan eh. Sabi niya, oh my gosh, I'm not afraid of goats. All I have to do is just make hubad. Kasi ayaw daw ng mga nakahubad ang mga multo. Maraming kapararaanan niyan. Iba ng panahon ngayon, wala nang takot-takotan. Nag-text naman sa atin si Joyce. Aba, ang ganda ng name niya, Joyce. Must be a very happy person. Sabi niya, hi, good evening, tita. Ano po ba ang evil eye? Ano evil eye? Naririnig ko yan. Palagi kong naririnig yan. Parang ano ba yan? Kahalintulad ng usok. Ang evil eye. Ito rin yata ay tinatawag na Nazar, Mal de Ojo. O sa Espanyol ha, mal is bad. And ojo is eye. So mal de ojo, bad eye. Mata jahat o mata ng kasamaan. Ito naman ay isang sinaunang paniniwala. May sumpa o masamang impluensya na dala ang tingin ng ibang tao. Karaniwang galing sa inggit, zelos, galit o labis na paghanga. Minsan kahit hindi sadya o hindi alam ng tumingin na meron siyang evil eye. Sinasabing kapag tinamaan ka nito, makakaranas ka ng hindi maipaliwanag na sakit, sama ng pakiramdam, kawalan ng swerte, problema o biglang pagbagal ng takbo ng buhay. Dito sa Pilipinas, sa ang katumbas nito ay ating paniniwala sa usog o yung bati. Kapag binati o tiningnan ka ng may inggit, nagkakasakit ang bata o ang tao. Ayan, ganun. Uy, nausog yan. Halimbawa, may bata, mahalagin ng tiyanko. May bumati ba sa'yo? Opo, yung teacher ko, ang sabi niya, ang ganda ko raw. Ayan, yan na yon. Tapos, palalawayan. O, palalawayan sa tiyan. Nung bumati, eh, paano pala kung hindi mo ma-identify kung sinong bumati? Paano yon? Ha? Minsan nga, parang napagbintangan ako mismo, ha, na meron daw akong evil eye. Dahil, eto hindi ano ha, yung mga bata, ano to, dapat merong patnubay ng magulang ang kwentong ito. Eh kasi namamalengke ako noon sa Los Baños. Matagal na to. Tapos, wala yung suki ko. Ang nagbabantay doon, yung kanyang parang anak ng pamangkin niya yata. Or parang pamangkin niya. Tapos, sabi ko, ay, ano, ay, nasaan si ate? Sabi niya, wala. Oh, suplada. Sabi ko, ah, okay. O, pagbilhan mo naman ako ng ano. Sabi niya, bakit ba? Ilan ba? Ganun siya magsabi. Tapos, eh, mahaba pa yung buhok ko. Talagang buhaghag yung buhok ko, no? Tapos, tanghaling tapat. Sabi niya, magpagupit ka nga. Eto, bata-bata pa to, ha? Hindi naman kami masyadong close. Sabi niya, magpagupit ka nga. Ang init-init, ang kapal-kapal ng buhok mo. Parang pinagsabihan ako ng ganon. Sabi ko naman, uy, Day, sabi ko, hindi tayo close. Sabi ko sa kanya, o sige, magpapagupit ako, pero alam mo, ikaw, malalagas lahat yung buhok mo sa baba. Sabi ko, pabiru lang. Aba, alam nyo, after 2 days, hinahanap ako ng suki ko. Sabi niya, suki. Kasi nandiyan ka na sa pamangking ko. Sabi ko, bakit ano nangyari? Nalagas lahat yung buhok niya sa sabi ko, baka naman nagkataon lang. Baka naman talaga may falling hair na siya. Uy, hindi ko kasalanan yun. Sabi niya, lawayan mo. Naku, ayoko. Ayoko. Diba? Wala akong panahon sa mga ganyan. So, ayun. So, nagkita kami uli sa palengke. Nagsoy naman siya. Sabi niya, pasensya na po. Sabi ko, hindi. Baka naman eh, ano na, nagkataon lang. O, meron pa tayong mga rejoinders, ha? Tungkol dyan sa evil eye. Nandito pa rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show. Sa One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 647.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sitrak at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Hola, hola, hola.
1: Welcome, soy Kaduan Hola, sekarang yang programang The Tita Pollyanna Show. Kaya naman pag-irala yan sa yung lingkod at bago masyado mag-iunoin. Pero mahal mo to eh. Parungon mo pa. Oh, ay, medyo kurang na. Pero may harang pa. Tandaan nyo yan. Tatanda rin kayo. Hello, good evening sa mga nanonood sa atin sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kay Romnick Belaos. Ganun din kay Eusebio Enteng. At syempre sa Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. And of course, coming from ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima.

Frammy Barha Juarez. Sabi niya, good evening po, Tita Polly. Shout out daw po sa mga tambays. Mga gwapo hununununun da asinda, maski da at tambay. Uy, lahat naman tayo dumadaan sa tambay, ano? Diyan talaga dumadaan tayo. Pero wag masyadong magtagal na tumambay. Oh, diba? Saglit lang. Patambay-tambay lang. Ayun, nagpapalipas ng oras. Eh, ano na yun? Plus na yung guwapo pa. Wow! Sana tumambay kayo sa puso ko. Of course. Ang harot ko ngayon. And of course, hello, good evening. Kay Tita Sardi. And of course, si Jacob. Hello, Jacob. Kumusta ka na dyan? Inaalagaan mo ba ang lola mo? Ang lola talaga ang inaalagaan, ano? Ganon? Adi V! Ano V! Vilma Candano Bongala, thank you so much for watching. Ganon din kay Joe Technicians. Kumusta ka na, Kuya Joe? Gwapuhon ka mang girada. Wow. And of course, kay Eva Oliver. Diyan po sa Buang. Kaibaman ang tuloy niyang aki na sina Yanyan, Ivan, and Jacob. At syempre, ang kanyang loves na si Jomar Divinas Flores. Niyaon pa sa bulod. Diyan po sa Uras. Pero nagdadangog ma da. Oh, thank you so much, Kuya. Thank you so much, Jomar Divinas Flores, dyan sa Bulod Kan Oras. Banggi na baga. It's a night time already. It's a night. O, eto na nga. Ituturin na natin itong pinag-uusapan natin. Ayaw niyo na. Sige, wag na. Ayoko na. So, itong ano, evil eye. Totoo ba ito? Tanong talaga ni Joyce yan, ha? Alam mo, Joyce, sa siyensya at medisina, hindi yan totoo. O walang katibayan. Walang napatunayang enerhiya, liwanag, o kapangyarihan na lumalabas sa mata na nakakasakit sa iba. Di ba? Walang mga extra powers ang mata. Walang ganun. Ang mga sintomas na naiiniugnay dito ay madalas na naipapaliwanag sa medisina katulad halimbawa ng sakit, lagnat, pagod, stress, o sa psychology, no, sa psikolohiya, kapag naniniwala ka, mas nagiging takot o balisa ka. Kaya lalong lumalala ang pakiramdam mo. Yan yung tinatawag nating psychosomatic. Dahil iniisip mong meron yung nangyayari sa'yo, eh mas lalong tumitindi ang feeling mo dyan. Oh, pinagtawanan ka tuloy ni Kuya. Eh si baby nga, gusto mo pagtawanan ka. Oh, yung cute naman. Sa kultura, no, sa ating culture at paniniwala, totoo ito. Para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mula sa Europa, Gitnang Silangan, Africa, Asia, hanggang sa Latin America. Ito ay bahagi ng tradisyon, paniniwala at paraan ng pagpapaliwanag ng mga bagay na hindi naiintindihan noon pa man. Sa madaling salita, hindi ito physical na katotohanan, pero makapangyarihan ito bilang paniniwala at bahagi ng ating kultura. Although merong magsasabi talaga, alam mo, naranasan ko yan. Nausog ako. Para akong nalula, tapos sumakit yung tiyan ko. Tapos nung dinila, ah, dinila. Hindi. Nilawayan. Nung nilawayan yung tiyan, gumaling daw siya. Oh, siyempre, no? Psychological effect lang yun. Ay, paano naman daw? At kung kailan ito nagsimula? Ang paniniwalang ito, alam nyo ba, halos 5,000 taon na ito nagsimula. Isa ito sa pinakamatandang paniniwala ng tao. Ang pinakaunang ugat nga ay natitrace sa 4,000 to 3,000 BC o before Christ. Nagsimula pa raw ito sa Mesopotamia, sa Sumeria, sa Babylonia, mga sinaunang Ehipto at Syria
Nakasulat na ito sa mga lumang tapyas na luwad na nahanap na mga anting-anting pamproteksyon. So kasakasama ito sila. So yung mga paniniwalang ganun, yung tinatawag nating mga paniniwala sa likod ng katotohanan. Dahil kasama yan sa mga anting-anting na pamproteksyon. At naniniwala sila noon na ang mata ay lagusan ng lakas, mabuti man o masama. Oo nga naman. Kasi minsan, di ba, pag may nakikipagtidikan ka sa isang tao, na in love ka. Tama o mali? Tama! Minsan, di ba, na-in love ka. Di ba, pag na-in love ka sa isang tao, yung mata niya ang una mong tinitingnan. At yun, doon ka na-in love lalo pag nagtititigan kayong gano'n. Di ba kilig? Sa Ehipto, may simbolong Eye of Horus o Horus. Ginagamit na pang protection laban sa masamang tingin. O yung may parang itsurang mata, ganon. At kumalat na ito sa buong mundo. Kaya naman, hindi natin may pagkaila na marami talagang taong naniniwala. Lalo dito sa Pilipinas, no? Or ngayon sa mga kabataan, merong palagi silang sinasabi na, uy, iwas tayo sa mga evil eye. Diba? Kasi pag na evil eye ka, mamalasin ka, o di kaya magkakasakit ka. Kaya dapat umiwas sa mga ganyang tao. Actually, mararamdaman mo naman, pag halimbawa yung isang tao na parang hindi ka kampante, hindi ka komportable, ang ibig sabihin nun, hindi maganda ang epekto ng taong yun sa'yo. Kaya lumayo-layo ka na. Maraming ganyan, lalo na sa school. Ay, hindi natin kilala yung mga tao minsan, no, na nakakasalamuhan natin sa school. Kaya, maaari yan sa mga elementary schools, maraming nagkakaganyan na, ayaw mo, nausog yung anak ko, nausog ng isang kaklase niya. Di ba mga ganyan? Paano naman natin may iwasan ng evil eye? Siyempre, kailangan meron ka namang pananampalataya sa Panginoon. At siyempre, isipin mo palagi na nabubuhay tayo dito sa mundo bilang mga tao at hindi tayo dapat nagkakasiraan. Diba? Lalo-lalo na kung physical. Dahil sa inggit, gusto mong magapo o magupo yung tao. Eh, parang hindi maganda yun. O, diba? Natatawa na lang si kuya. Kaya naman, dapat nating isipin palagi na merong mga pwede tayong gawin para maiwasan ito. Karaniwang suot ay yung asul na Nazar bead, yung kamay ni Fatima. Ito yung mga pananggalang, no? At pagsasabi lang ng God bless. Pag nagsabi ka ng God bless, o di kaya mabuti at mabuti rin. O magdasal tayo kung medyo nakakaramdam tayo ng may mga ganyang hindi kagandahang pangyayari o ibang sama o yung medyo masama yung tingin sa iyo, sabihin mo na lang God bless. O di ba? Nandito pa rin po tayo sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 12 minutes after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
11: Pes, hindi ako.
19: Makidistro.
11: Firmang walat.
19: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
1: si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay

nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170

0: 70 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Yes, we're back at 7:32. Kumusta naman po ang sa indong Dina Bonifin? Masyuan. At syempre dahil Friday ngayon, kalimitan, nandyan lahat sa bahay ang mga miyembros ng pamilya. Syempre, mag-organize na kayo ng pwede niyong gawin bukas, masama, magluto together, maglinis together, at syempre naman, dapat maganda rin ang dynamics ninyo para mas lalo kayo nagkakaunawaan, ha? Yan po ang bili ng inyong lola. At syempre, nandito pa rin po tayo sa mga usog-usog na yan. Ito kasi si Joyce, eh, nagtanong pa. Kaya tuloy sa katatanong ko, marami din namang kasagutan. Ito yung minsan kasi ang nagiging dahilan ng usog ay yung mga taong malakas yung kanilang katawan o di kaya naman malakas ang kanilang, anong tawag doon? Lakas ng kanilang vibration, parang ganon. Kaya karaniwan, tumatama ito kapag ang bumati o tumingin ay yung matatanda, no? Ay nako, mag-ingat kayo sa mga ganyan. O diba? Gusto ko talaga yung voice na ganyan. Mag-ingat! Uy, ang gandang bata ito ah! Ayun na! Ako lola, lawayan nyo yan kasi baka mausog nyo. Ay baka ako ang mausog. Yung mga tao ding malalakas ang katawan, yung mga malalaki ang katawan, tapos yung malalakas ang boses, ayun, nakakausog yaw yung mga yan. Yung mga tao ding bihiran yung nakikita, yung halimbawa sa isang barangay o di kaya dyan sa looban nyo, merong bihirang umuwi or bihirang dumaan dyan, tapos nakita kayo, tapos may binate, ayun, nakakausog din daw yung mga ganyan. Ito very common to, kahit nung malilit pa ako, yung aking mga kaibigan. Kahit maliliit pa kami, palaging sinasabi na, ay, mag-ingat kayo sa mga taong galing sa paglalakad o yung bang galing sa initan at medyo gutom. Nako, nakakausog daw yung mga ganyan. Hindi naman sila, ano, yung bang parang, hindi naman lang intensyon na makakausog sila. Sadya lang talaga na meron silang, sabihin na natin, no, meron silang mga tinatawag nating kakayahan na nakaka-impluensya or di kaya naman nakaka-intimidate, no, doon sa kanilang sinasabihan o binabati nila. Yung uy, ang ganda naman ng buhok mo, tapos mamaya-maya nalagas lahat. Sabi naman yung usog na yun. Parang hindi na usog yun eh. Parang kulam na yun. Dito, oy, ang ganda naman ng mata mo, tapos maya-maya lang naduling ka na. Ang hirap nun. Huwag naman ganun sana, no? Anyway, yung talagang ang pinakasolusyon lang dyan ay nilalawayan. Sa noo, sa tiyan, o sa kamay, yung dito sa may pulso, ayan. At maya-maya lang, okay na. O, di ba? Sana naman nagsipilyo. Kasi mahirap na kung panis yung parang ayoko ng ganun. So sabi yung ganun na, naku lola, pwede po ba? Lawayan nyo naman yung aking anak kasi nausog nyo.
3: Sadali lang, magsisipilyo lang ako. Kasi panis.
2: O yung iba naman, di na lang pinapansin. Kasi nawawala din naman. Diba? Kaya kung kayo ay napagsasabihan na meron kayong evil eye, mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-bastang bumabati na lang. O, diba? Sabi mo, ay, alam mo, ang ganda-ganda mo. Tapos mamaya-maya, ngiwi na yung mukha. Huwag ganun. Dapat palaging nag-iingat din kayo. Kung kayo ay napagsasabihan na meron kayong evil eye, huwag kayong basta-bastang bumabati. May iba talaga nagsasabi. Maraming instances na may nag... meron akong mga namimit na mga tao na hindi sila tumitingin. Tapos sasabihin ko, bakit kaya hindi siya tumitingin? Sabi, hindi, kasi nakakabati siya. Umiiwas lang siya makabati sa'yo. Pero actually, gandang-ganda siya sa'yo.
1: What?
2: Buti na lang hindi niya niya sinasabi. Para naman hindi naman siya, ano, makabati. At saka, iwas din rin po tayo sa yung sinabi natin kanina, no? Yung mga taong malalakas ang boses, yung hindi natin masyadong nakikita sa ating lugar, o di kaya mga matatanda. Medyo umiwas-iwas na tayo para hindi tayo mabate. Si kuya tao ng tawa. Gusto ko si baby. At saka syempre, kailangan din naman na maging ano yung casual lang yung ating relationship sa mga tao hindi natin masyadong kilala. Para hindi tayo mabate. Mahirap din. Ano bang nararamdaman ng nababate? Parang hindi komportable. Tapos parang ano yung tawag doon sa ano sa chan, yung parang kinakabag ka na hindi mo maintindihan. O di kaya naman parang umiikot yung ulo mo tapos parang kang nahihilo. Sabi nila hindi daw ano talaga, hindi yan normal. So sabi ko, paano nangyari yan? Baka kasi yung vibration o yung energy ng isang tao, eh kasi may ganyan talaga, may mga tao talagang malalakas ang kanilang energy at nakaka-impluensya sila ng kanilang kapwa. Meron nga yung mga taong kumakain daw ng energy. Yung mapansin mo yun, meron kang kausap, tapos mamaya-maya parang nanghina ka. Oo, yan daw ang mga taong kumakain ng energy, kaya umiwas-iwas tayo dyan. Kukunti ang mga kaibigan yan. O iba naman ah. Halimbawa, barkadahan kayo. Lalabas kayo, gigimik kayo. Kwento siya ng kwento, kwento siya ng kwento. Kayo naman nakikinig sa kanya. Hinihigop niya yung energy niyo. Nanguluntoy na kayo. Siya buhay na buhay. Kaya iniiwasan na siya ng kanyang mga friends. May mga ganon. Oo, take note. I'm sure meron kayong mga kakilalang gano'n na kausap nyo, tapos bigla kayong nanghina. Yan yung mga humihigop ng energy nyo. Hindi yan na-explain ng siyensya, pero mas maganda lang umiwas na tayo sa mga ganyan. Sa showbiz, maraming ganyan. Nakakaloka. Napansin ko yung mga ano, yung mga talent. Kasi minsan nakikipag-chika sila. Napansin ko may iba, wow, talagang parang nanghihina ako. Iwas na. Pag napansin mo, lalong-lalo na halimbawa, nag-uusap kayo tapos mamaya-maya parang nalilihis-lihis yung focus mo. Hindi ka nakaka-focus. Tapos parang maya-maya parang nanghihina ka or inaanto ka. Nako, delikado. Iwasan mo na yung taong yan. I'm sorry din naman dun sa mga taong ganun. Pero alam nyo, naiiwasan din yan. Dapat kasi kung halimbawa napansin mo na masyadong nako-conscious na mga tao, yung mga kaibigan mo sa'yo, parang, or naririnig mo na lang, alam mo, nanghihigop yan ng energy, bawas-bawasan mo na yung ano, medyo pumreno ka na. Madali naman yung ma-resolver. Diba? Pag medyo naisip mo na, ay nako, hindi yata nakakaganda yung aking mga ginagawa. Masyado akong ano, chikadora. Tapos mamaya-maya, hilo na silang lahat. Kaya iwasan na natin yung mga taong ganyan. At kung medyo na-feel natin na ganyan tayo, magdasal tayo, turuan natin ating sarili na huwag na tayong masyadong mag-exude ng ating energy para happy all. Diba? Paano naman yung mga manliligaw sa'yo? Hinigop mo lahat ng energy nila. O di kayo masyadong malaki o malakas ang dating. Yun. Iba din yan. Pag malakas ang dating, nakakahina din yan. Kasi hinihigop sinisigop nila yung kanya o inyong mga energies. Well, medyo may kalaliman yung usaping yan, pero alam kong nararanasan nyo yan once or twice or thrice in your lives at sa iba't ibang tao. Dahil syempre, napakalawak ng mundo, napakaraming lugar na pwede nating puntahan, napakaraming taong pwede pa nating makilala, kaya medyo sinisino-sino na natin ang dapat nating makasalamuha para naman makaiwas tayo. Pag hindi tayo masaya sa isang tao, dapat umiwas na tayo doon sa mga ganyang klase. O, diba? Kaya happy ka sa life mo. O, yung iba naman, pag na-feel nila na hindi nila na ma-manipulate yung mga tao sa palibot nila, eh, umiwas na rin sila. Ganun lang yun. Kasi ang mundo ay hindi nadadaan sa manipulasyon. Ako tuloy na pa-hatching. Naligo naman ako. Kaya masasabi lang natin dyan, Joyce, ha? Mag-ingat ka lang. Baka din kasi nararamdaman mo na ikaw din ay merong tinatawag na evil eye. Pwede mong iwasan yan dahil alam mo na or conscious ka na meron kang ganyan. Alam mo na kung kailan ka umiwas o di kaya mag-react sa mga pangyayari. Thank you so much for texting 0961-447-3923. How may I help you? Live din po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. So the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Welcome, Sampah and Huling Oras, Nang the Tita Poyana Show. Still on a weekend, Friday na Friday na bang feels? Yung iba dyan may lakad, yung iba naman chika lang, yung iba naman chill chill. Whatever float your boat, boat your float. Kung ano ang nagpapalutang sa yung bangka, i-go mo yan. All the fun. Para naman happy ka. Siguraduhin mo lang na wala kang inaapakang tao o di kaya nasasaktan ng damdamin. O di kaya, oh man, wala kang mga taong binabaliwala. Diba? At asikaso mo pa rin ang iyong mga responsibilidad, then go. Palutangin mo yung bangka mo para maging masaya ang iyong buhay. And usually kasi, naglalaan tayo ng oras dapat for our entertainment or di kaya naman para makapag-relax tayo. At ginagawa po natin yan pag weekends, right? Tama ba ako? Mali. Ay, wala sumasagot. Ayoko. Tampo agad, oh. Ang hirap kausap, no, yung mga matampuhin. Hello, kaya. O, nandito na tayo sa ating greetings, greetings. Sa ating shout-out boulevard, kaya mag-holding hands na tayo, mag-akbayan na tayo, o di kaya naman mag-yakapan. Hello to, thank you so much kay Nena Palanas Bobbies, kay Dave Passit, kay Jenilyn Camo, Romnick Belaos, Eusebio Enteng, Frammy Barha Juarez, Eusebio and ay ano pala, nabasa ko na yan, Sardonica Barha, and ay si Tita Sardi at saka kay Joe Technicians, kay Vilma Candano Bongala, Eva Oliver, at kay Tita Cherry. Yan. Nagmamadali na ako kasi may date pa ako. Ay, ingit sila. May date ako. Bakit ba? Nanay Cecilia Regondola dyan sa Agnes sa San Miguel Island. Good evening. Kathy Bilian, kumusta ka na dyan sa Dandelions? And of course naman sa kuyang mga amiga dyan sa Tobacco Food Park. Dyan kay Mary Rose Ashao at kay Iris Ashao. Ganon din sa KND Albay, Donna Carla and Tita Rosalie Lim. Yael Peña, dyan sa Salvation, Puraxinco, Parada sa Is, kay Mark J. Bonganes, Kanya, dyan sa Comon. And of course, kumusta na sina Tita Cherry, Agnes, Marie, at si Baby Arabella, ang Princess dyan sa Al Fresco by Suizine. Wow! Hello! And of course, kay Alma Buelia, Kantiwi Albay. Tita Vanjie Bibad, Sarcedo dyan sa Purok Cinco Cormidal. And of course, kay Tita Charold Charold, Tita Charold Acaputong Siram. And of course, to the Malaga and Vargas family dyan sa Cobo. Chakurin, kumusta ka na dyan sa Chetit's Laundry? At syempre, yung mga bagets dyan sa Cormidal, sina Monique Daza, Nel Madayo, Gwen Bolioza, Cindy Bredes, Lani Mataverde, Emma Mataverde, Bernardo Cobalias, Nelda Bolioza, Winimar Morante, Marilyn De Los Reyes. O, mabubuot niya ng mga aki na yan. Bako na sila mga aki ngunyan. Darakula na sinda. O, kasi ilang taon na yun ago, no? 4 years ago. So, syempre, malalaki na yan sila ngayon. Kumusta na kayo dyan? And, of course, hello kay Terrence and Alan Bunagwa. Ganon din kay Rafael Taroy dyan sa Parada 13. Kumusta naman si Raquel Balbin dyan sa Purok 1A San Vicente? Kumusta na kaya si Kuya Weng? Nandiyan pa ba si Kuya Wang, Joaquin de la Torre, ang Taho King, Can San Vicente at ng Tabaco City. Yes, kumusta ka na, Kuya? Carpina and Celestial family of Malolos, Malinaw, Albay. Ay, makukulit pa ba si na Paul Jake at si Charina? Sabi, daina, darakula na kami. Oo naman, ano? 4 years na pala. Eto, tinitingnan ko uli yung mga greetings natin mula sa nung mga fresh pa tayo sa The Tita Pollyanna Show. Hindi ko pa rin po kayo nakakalimutan. Ayan, binabalik-balikan ko. Kumusta na si 30 Rio Perez? Ang Disney Princess dyan sa Fatima ba o sa Salvation? Sorry, 30 yan. Nakalimutan ko na. Ay, alam ko, Salvation. Ayan. Pasensya naman. May edad ng lola mo, ha? Tuntua si ate. Ang tawa ng tawa. Asawa ni Marie. Ay, di ba? Ano ba yan? Sino ba ito nagpapabati? Sa asawa doon ni Marie. Araw-gabi. Ay, hindi ko na itutuloy yan. Tita Shirley Belier, kumusta na kayo dyan? And of course, dyan po naman sa Remedios Street sa Daet. Kay Ninang Cora, Ninong Alan, at syempre kay Zia Mays. Kumusta of course kay Doña Shani Jimenez, at syempre kay Tita Loyloy. Good evening! At sa lahat po na nandyan, hello din sa Blackier Store. Ayan, sana nakikinig kayo ngayon. Shout out daw sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok. Mahigusunda, guwapo pa. Wow! Paldong-paldo. Amiga kong magayunon, kumusta ka na dyan? Maria Emma Vergara Gonzalez. Pero may mas magayon sa imo, amiga ko. Of course, si Mami Upeng. At runner-up din naman si Tita Nora. At syempre si Tita Jealousy. At si Tita Al, kumusta na kayo dyan? Ganon din kay Mami Normita Contreras. At si Ate V pala, binati ko na. And of course, kay Kuya Rudy Calisin and kay Tita Tess, dyan pa rin po sa Rioza Street. Text lang kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong mga greetings dito po sa The Tita and Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
1: Pelikula The Tita Pollyanna Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Heto ang pinakabago Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
7: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
8: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold.

0: Nescafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Patata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Patata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Patata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: Bueno, bueno. Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Biyernes ng gabi. Weekend. Sana po naman maging matiwasay at maging masaya ang ating weekend kasama ang ating buong family sa paglinis natin ng ating mga bakuran, sa ating mga tahanan at mga isipan. Until Monday, sana po naman nandyan pa rin kayo. Dito lang ako. Of course, thank you so much sa mga kasama natin forever dito sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. One Nog Chicken in a Sal Diet. Jam Products. And of course, Pink Spa. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyado magayunan pero mahamutoy. Nag-iiwan ang mga katagang. Kung hindi ka namang kagandahan, pumunta ka na lang sa tindahan. Ha? Basta lang may rhyme. Oh. Ingat sila sa inyo. Sweet dreams.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Paligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: 99.71 Radio News Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
6: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
5: All in one. Ito ang One Radio News FM.
6: Tindugo na.
5: Bicolandia.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
4: Stay healthy. Drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.